katibo ombusa tanga ne usama kosa anumuna siseau ya usama kosa amuna yeye koma sama kosa tanga tanga ombusa tanga ne sama kosa

sisi ya huu. Ya salama kosa. Amuna yeye, amuna yeye. Koma, sama kosa. Tanga tanga, umbusa tanga. Ne sama kosa.